0: ñu bokkaale ci wetam. léegi ñu koy wax mu kuriso la léegi. ñun nag boo ko xam ne naa fi dina ko wof daal di boog su am bu bokk ngeen jëflante ko mu dem sa wara. fala tajcalu lillahi bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle. wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle. ba muy bindu doomu aadama yi kenn fekkiwu ko. ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci. te it nañ ñu picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xasa melantaan yi xorondom yi. fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk mimma nazal naa ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc lu la yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen dégg ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bii fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar wu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko li gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tont bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàlla wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa koon yépp ñi leen mën a dimbali min duuni illaah yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum min duuni illaah in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alquran waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naara tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu uma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare bëgg ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ni isa zulsila ci àngal teeru silsaalaha wa axrajat aminikee atqaalaha waxaala france maalaha wax ju soof bukkutal isa zulsilat l ardu silsaalaha wa axrajat l ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara mooy ci leen sawa yàlla ñu yàlla musal ci jéem indi waxi yàlla tabarkàlla yàlla dong ko man yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma waquduhaa matma annaas mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere surtu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddine alquran yonent bee ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee dajé len yeen ñepp ngir def lu melni mom fekké def lañ ko nak sawaraan len di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak la alquran di diggi de nga de wa bashir begalal allazina amanu ñi nga xamne gëm nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak alquran momé ñoñu na nga len yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroma ki ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax day gis wajjo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc fas yaram fasam moowi ci dakk keur ci aslu ci keur wajjo ja koy dakk keur yaram bu famuy denc yaram keur yaram ba kariyar ba deete kariyar bu moy dakh keur sak sirat annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhirah lan ci yalla mosal tangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakal ñun ñeppay naan su baba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu leen wërsegalé minha ci aljanna min samaratin ci meñi rizqan wërseg qalo ñu dan ne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qablu mom la ñu won deb manam aljanna lek e daliro lu ñew rek bako xol rek ne ah li leen ma joxon dem bo mo sere dañ ah bu auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na leen bi ca ñam wa mutashabiha lu niro daliro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ciewu jël lol waye ey yeb bokku bu no way tagon ci bu jeen fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama keur bokku waye amna ci bu jeen yeb ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaraku taala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñina leele mo ñewal dem soxé bo mosé ni ah du mom kat baba ñi genn aljanna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azéro indi waat ci bu jeen yow bal xiyam lo lekk tay musuwa do ko lekkat lo añé do ko réré tay ba balak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah rek du sappi khalid ibn fiaja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silvise yu meuna toilette ay soxna yoonte bi neena benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewoon taxaw fi jent bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetaay koko ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari témèr waaw soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggaat la duggal ci seen biir waaw ku gor gor lu wul nak salaam aleek waaw mo tax borom xam xam naan waaw ku amon soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jëlat sa jabar tax na kon mom bu ñëwé waxé am nekkatu lon ci jabar goor gi ko fi taxon sa ginnaw jabaram la salaamu alaykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sadd masalan misal waji wa isaqillahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghazatuhu dal koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay ragal yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar do mu nak waye lu ñu reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal yalla waye bo xamne nak nga ko saway manam ni selul li ngay wax rek mu mer wa xumala nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla wa ragal yalla kay amna gaay xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wet ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu dayna ko wala mujju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jara musa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybu rumi sawaybu rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amé ci suñu dëkk la jogé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobbu ko madina lool du fi am mo la na ñu wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne ci ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax len mo lam fa alam nek mu wax len ko gaga di koy bayyi mom mu dem naka mu jobi yonte bi ci jakka ji rek yi la jog taxaw ne ko rabi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi lesa mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem ma tam ni ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amul ko marfi and ak sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa rem mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ba tax sama borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji mu dañ ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsu ku jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerumu yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silmu dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci na tuddu gooch udkhulu fi silmi dugulen ci jamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci seen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani seen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam
1: in zalaltum ba ngeen taraxese ba top setan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum ginaa bam len dikale al bayyinatu yullah fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg len mu taraxes lo ala tabarakallah ba nga taxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mo ndax lu legay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xim wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum Allah yawm al-qiyamati li fasl al-qada' bayna al-qalaiq do rek lañuy xaar manam seen ndunité bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila Allah ci yalla turja'u lañuy dello al-umur bir yak tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yoon na yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la bari na lol ba kenn munu ko lim on yu badil kep ku wéccandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo wax zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñom day neex ci ñom bañ sa fat du ndugale way yaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gem ñu tambulé rétan ñi gem bo waxé ben way nako muñel ñu ré bo né aduna yagut ñu ré waaw bo né aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu ta ñagam de fawqahum yuran li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ku ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas kana nnasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana nnasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بول لك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا لي يحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا نيو ووتي لب لو نيو ووتي رك يونت مو نيو واخ خار خارو بج مو جال motax yonenti mënu ñu ñak waye téré ñi andi mënu ta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bi gis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may yashaa ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar anta dukhulul jannata ngeen wax rek rek duggu aljanna walamma ya'tikum tadikalu len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di jox waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen aljana ci yeen lay gëna yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljana yalla mu na ko nakar bi yom ha nga ne ko waaw gaayo luñu xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaye masadhum laal na leen al ba'sahu naqar wa darra'u ak lor manam xeex ak lor door nañ leen ay jaasi kañ nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu rëng rëngi leen dàq leen hatta yaqul ar-rasul ba yonent ba naan di wax walladheena aamanu ma'ahu ak ñi gëm and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbalu yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos waaye tok fi rek daxale li jannati bu ma ñu doon toñ dama naan matal julli rek daan ne aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen aggul ci pass bañ aggon nak waaw ay sotel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yonent bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da ngeen yakam ci rek ngeen yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dañu ko ne ko da ngeen yakam ci rek lay def mu ne gisna gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te du ne op mu leen yakam ci tabarakallah kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fil walidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayn leg leg nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol def ni bëggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni dootul jeexat waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi waaw yalla mourati affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yay bo xolam sedd te ibul am sol de len mosal dede yoron kër gi waye tak defar dem ba amo 6 fo xéñu la yow amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak mu sa xaj ci buntu kër ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nak mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol waxu ba ci sa bajje ngay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sama jaay ci akhrab bay la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lolu ci la bok bobu li sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tawakkal yalla mo ne huma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tiji ko ni mu ni ñima fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yom mo tax mu tiji ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne baa waaw sall ngari sa am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi ndab ak yow ya xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu lu wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñu ñaan seen yëp do ko jam miskin yeek yoy miskin ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jex waye nak dila tagal say mam du ko ci fekk lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé media yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ni geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal ci al-qitalu khare khayah wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khayah waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaal xeyna legi jaal na akbar jaal naf he yalla ne waxuma lol fen waxuko ko ni ji ak jeex na deugal ko won la ko ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lu tax ginaaw gi mu jihada ah lu tax ginaaw gi mu jihada lu tax umru fuuti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaa jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaat day yaq economique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa afa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa afa qayl an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen da li ngeen bëgg dara té moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ñan bañ dara wa khairun lakum té moy jiyat ndax day tax kenn rel yabati ñepp respect leen hãn américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné waye Saddam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarakal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nak yalla jappalé tabarakal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain ko mo na gayal ndu khutbam dit ay bu den mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri haram ti khex ti wer wuñu ormal qital fihi khex ti xam nga jamono yoonte bi nekke madina té farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di daas jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay giñ di jaabali fasi té sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yaré koy sakal taxé ñam giñ ci ñu ñëw ni yëngu bi rayen jeno ay legui de muna wero jeb lañ nek di na muna rayen ko de ha yahud na na yahud na commencé nak nan gaay di dañu won wero jeb da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qex ci wero rajab kabir bakar la ñu la waaw mune namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar indallah fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ñen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu nit ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gënë reey ha li mo gënë reey tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mëne ma waxat ko fitna mo gënë reey xex fitna mo gënë reey ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëne bu leen yé fitna ko beug wax ñu ne bu yefina cete wala yazalu aduñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yefar ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% waye xali goor yi non rek tubab bi fexe ba kenn tak waye na nek su ngone bu ki jim ki im amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwate mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipikuna jëf ju sipeku moy da nga chargé won wuti al-akhirah bi nga déxé nga déchargé doora dem Allahu akbar lool la yalla jall musal jaay mo ciess wallahi abdé so wala am sal ko ngur bu fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen abdé so wo mom amat seri ni def yom yom yom yom yom muri buti buti rek seri seri sifa wallahi ndaysan seri gum rom rek seri yep genn ndaysan ah ila fane xam ñun telib na qaribi waji ag ba ci ex dali wacci nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne lolu la yalla misal tousir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem alakhir def ci re dekkal ko dor def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi rek na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

Allah ané ay ñun bëggu ta ayé ak ñu sedd ñi di ané ay gerté tiaf ñi di ané ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem defna fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngam di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasul kasul bu yalla defu tan guddigi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddigi bëcc diko liggéey kon nak ci timtal yalla la bok mu def guddi te ko seen ni laaj lu yaas ke bëcc taxut ko fi gis ci dëkk mu fay lu yaas di ci fayu xaar appartement bi mëna ci 50000 ba lako ëpp bëcc taxut bëcc mom bu ñëwé kenn ku ne mëna am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit na ñoon seen yoy kon kepp ko xamni yaa ngi fay lu yaas guddi ga motax ja'al lakumul layla motax litaskunu fi tabarkal wan nahara mudafalen bi tabit mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp da di jog fasiyene wut lo xamni moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wan nahara mubsira mudaf bi tabit mu nek tabarkal lu leer mu xey di wut nak lo xamni su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ñi nga xamni ñoo ni ci kër gi supporters yi supporters yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporters yi bu ko defee bo ñew ci bund kër gi bëre di nga ñu bëre rër ak nekki ak añ bu indi leen ci watote leen indi leen ci kër gi so ñewé ni nga daal lay taccu daal tangam nok mu sedd may la ñala combat bi da metti won su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarakal motax soxna bu nek ci keur gi nga deg ni li taskunu ilayha ñen ngeen mën ta nopiliko motax ñaara neesan di nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionay gaay yi nga xamni ñoom dañu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakal ni ñepp denc ay soxna te na ku nek fexe ba denc ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakal suratul tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla la fo fadlu borom mu bax la alim nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas wa li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxun ci yalla inna allah yalla la fo fadlu ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas wa li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxun ci yalla wa ñom bu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale bu ko delo ndukal ndax da len di may liggeyu kay may len guddu ni tay noppu waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bitimis ñu noddu ci jakk di ñu ñew leen julli fi ñu tok ñu man kañ damay doora wacc dama sammu teen añiguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk di ñew leen ne na man ka journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fa jël jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli fi ndax julli ge gën na la nga ne man ka legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالله كو باخ لا تي نيت بو ني جات nga teud تبارك الله سا جارب جي دالو بن فن فو نيك فو نيكون مو نيك فا ني جوك سانو ندخ مو سد تبارك الله دالي فيغات بولا ووهي تي داكا جا يالله نون وار nga نيو دي ني واي ولكن اكثر الناس لا يشكرون هي اوب تي نيت ري دي سانت يالله motax kiwli di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna sante yalla kiwli gëna bari ñu gëna ñak sante yalla kiwli gëna neew kon neew kiwli ci ñak sante yalla gu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko ñu ngi dox da ngay wax dedet wala doxu senegal la lay wax wala ak touti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol say bat nangu ngay dem ci wana wa say tank nangu nga dem tour ndox ni fanano ci ci bir bi tamar kal ci yi nangu nga xol say bat mu nangu nga na def ci ci gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox ni nga ne doxut
tabarakallah yow ya doxut waye mbir yaangi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mbiri dox tabarakallah nonuko al ustaz haji omar si ca fikin di waxe mune len len ñu nax mbir nax dox ni nga ni doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbir mom mbiri dox ndax su mbir yi doxuton yi fanan ci sa biir bi ñu ca fanane won nek ciap wala makal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara an-nasi la yashkurun surtu khafi ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen di ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moy len ci safa kuku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliq kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliq kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal beteen bu beug leena jaamu lo lenen mudul mom nan lan len di wal bete ba beug leena jaamu lo lenen kudul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yetal ko mom rek mo yayo ñu jaamu ko tabaarakal kazalika ni ni wal bete nit ñi ban jaar fenen yu fakku lañuy wal bete allazina kanu ñi nga xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg sante ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mune wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wa salam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajatu sawi dik ni ñentel xatum fuk ak ñet mune yow yonent bi yow bima yonni bu jaq bu nar sa nit ñi sa mbokk yi di la weddi yegal ne du yow lam jëkk weddi ñu la jitu won weddes na len kon na fa xew dal surtu ghafiri ay juroom ben fuku ak ñatt kan moy yalla allah yalla boko xam allazi moy borom katan gi nga xamni ja'ala lakum mawlan dafal al arda sufsi qararan mu nek ab saxway qararan mu nek mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab saxway so de dund ñu sampal la ci neet nga samp ca lal tek ca éponse di ca jaaxaan di sang so de dund qarara so faato nak lal ba gën fa neex ñu waqi ba mu xoot teural la ca gëdanaayal la ay doñ ñu suuf fab su sa dello ci sa kaw nga am ci nit bu xat bo xamne do ci fay lias gratuit nga ci dugg do to fay quran do to fay ndox waaw ja'ala lakumul arda qarara ci nek ndeysaan bo demé ca fa gaayé tuddé té genn aduna duñu fay lu yar tabar kala té ñom duñu buxanté waaw ñom duñu buxanté lay sam ñi nga tuddi ñom ñepp am seen jamm amul buxanté tabar kala duñu ray ay mat ak yo ñu lay tudd rek ñu nak ci kaw suuf ñom ñu ngi ci choono bo duggé ci pantre su xata xat fay ci lu seer tabar kala yalla mo ne ci am katan ba defal len lolou modi allah mo yalla kenn mun ko ca wotu nak wassamaa mu defal len yu yoni fete kaw lepp bina am mu ne degg ni li tabax mu defal len li lay fete kaw mu ne degg ni li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama la wax olof dal di koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne deg xeer yaangi ci kaw poussière baangi ci kaw bidu yaangi ci kaw jant beug yar ñu tamar kal lu ci yalla yabulon ci ñun rek tuy jeel ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal ñum leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal ñum leen bindé mo leen bind bind leen ñum bind hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bind mu bind leen bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim
nonu la ko waxe mo len bindu fa ahsana suwarakum motax bindu gi bindu nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku nit ñi ñu bindu rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay jurum bindu fuk at ñeen ci la ñu nak kenn ku nit ñi la yalla bindu rafetna yalla di bindu goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ni toilette goor ni toilette liggey dal di attardé kon yalla du bindu goor gu rafet waye yalla du bindu jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon sen toilette ñu nekk di rafet rafet lu ci ndu dem marché ndax kon di ñu xey nekk sen niir ya di toilette di fal moko defaru tabarkalla leg leg bu dem nekk di xaar nooy mu naaje lol ndax sul muga defaru gaak ñoom seen yoy lolu tax yalla bindu goor yépp ñu ñaaw mu bindu jigen yépp ñu rax legui nak bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëpp bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeñ jafeñ yu la mëna jural ay jafeñ jafeñ motax jigen ni tabarakalla ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappel ñu rafeto di wut ay pomade di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala ñona yow yaay ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakal suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxi nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or mba khalis wala lu melni sima rapid wala lu demni ko yoy tabax ci ak nit mu nek jëm yalla nena su allah fara bal nga dug ay jang dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi nek leg leg ñu fi ko tabakal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunitu bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni kep ko xamni ki da nga def tasvir su alakhirat dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamni jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiliko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or mba khalis mba bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su alakhirah ñu ñeen su alakhirah ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lool dafa jafé lool ci barkal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topp ngoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëm mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen di indil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkallañ kan mooy yàlla yàlla mooy nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu teey yi warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu dagan yi teen neex waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la nu mu la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg di nekk day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis naka noonu it bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am nu mu cay def bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi noonu la yàllay def su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mu ngi añ di reer di lekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasaqakum min a tayibaat
zalikum kilen di defal lolou allah moy yalla rabbukum takkatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di mukki ilek yimi gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ko nek ak la ngay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di joxewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fa tabarakallahu iskey yalla rabbul alamin mom ni borom bi defi fa tabarakallahu iskey yalla rabbul alamin mom ni borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu dundu go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu doon ñun nak hayy lañu wax rek ndax ñun suñu dundu day am fumu tambali am fumu yam salaw fi ni may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lama yakar bok ngeen balma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ni may deglu tayit kat lan 1999 ci ni may deglu yakaru man dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñu xayul rek li ñu don duñ am alif ak lam yalla nak al

mako fa bi izzatika jinnati sarkat danga yow yalla la uhwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ni dawlo jigen ni sank ndaw ni kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñep dootuñ dox mbokk dootuñ and suñu jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadak minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën luma len dal ah suratu sad ay juroom ñett fuk ak nek xala yalla nako fal haqq fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la anna jahannam dana feñe dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ay na ñoom ñepp mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yi ñu bi sar bi ne ko xol waxal ni ñu leen ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma leen ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma leen togg yi lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin alquran wa rat rek la ngeen minde fi teranga rek ibn rimi nef wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibar alquran ba'da hin bu ca kanam ngeen ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy alquran lolu moy suratu sad ni ngi yam ci aya juroom net fuk ak juroom ben tam bi auni allah ta'ala walillahi alhamd wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bokku ñi deglu delu sunañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fan wérelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara surtu sumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca almadinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca almadinatu almunawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu saba'i wacce ni ñu ko toftale ci téré bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ciy waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tam bobu ci lay wone niñu digale yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julidi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikuuna yi njaxasi ñi def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la ñaarlu tambu bi moo di bu saar bi jóge ci tambu bu njëkkam

wagn wi nan ci deret ji dal ni alhamdulillah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wi ton ba deretam toru wagn du agn tay te yalla beug na wagnam wi agn mu ko defey wagn wi ñew nan ci deret ji dal di naw tok fe dal ni alhamdulillah ala kulli hal waye auto bobu kep bu ci tulli ba joté mom tam ni alhamdulillah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen deret ji genn wagn wi nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam dal ni alhamdulillah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro dal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ñu ko muñ ci démé ci fa muy jënd cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu défaré cangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yéré waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdulillah ñu dugg ci itali bi fekk fi super wax ni bi amagul luñ ko sax ci bës bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 lim wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñett fa nak ni gassalul kenn kon amul lim yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko da di suñu wax na am ni loway man ci ki doon gassal waji ñu duggal témer ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñepp ay tit ñu duggal témer bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xam mi fess del muni alhamdulillah wa kay defal biri yi di ci bind di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu bind biir bu toy xet tek ci bop waji ñu dal di am luñ ko jox mom tam muné alhamdulillah xol alhamdulillah yi ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek na ndox limi wax alhamdulillah ben way ni ñu dal taccé yoy ñi togg ci bi de jéggëm seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis la yoron diko jaay 300 mo ci jotté jar amul lu mu añé mu fekké ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdulillah lolu mo tax suñu borom fi muné wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy nga xamné lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweri yon ak ñet alhamdulillah alhamdulillah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba mi fan wer yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan mo yalla wa min ayatihi bokku na ci li ñuy xamé ne yalla yalla mom rek moy yalla khalqu samawati bind gi bind asman wal ardi ak bind gi bind suuf lolu war nañ ci xamé ne yalla rek ka yalla wa min ayatihi khalqu samawati wal ard bind gi bind asman yi ak suuf si fi ma waxati ko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben dugg ci ben jexal ben dugg ci ben jexal ben dugg ci ben suuf si mom ay basang yi luñ lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarakal yalla kon bokku na ci li ñi xamé ne mom rek ka yalla khalqus samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asman wala ci suuf wama bassa fihima ak li genn ci ñoom ñaar min daba ci luy dukkal loolu boko jange dalay yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakibu sayyara wal alamul ulwiya

nak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagne ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alayhi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquranul karim sa tukhlabuna dañ lay gagne rek yag yag dañ la gagne wa tusharuna ti dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawraw jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawraw jahannam yalla dalen kaalel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ def ak yeen gagne len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimone muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimone tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yoy ci seen kanam la xew won kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang len di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'ya al-ayni gisu beut nga xamne buñ len xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minuna al-kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisé yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci mais gisu beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimo ni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem tax ak ñom ci Allah buñu wax badr nek fayay fan door dañ ak ñom teewul ñu duma leen dakh leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loli yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ku ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé buñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gunu ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb nela ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo sa gerté lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nunu bam set mune ko munu magal tudal nelaw malay meñalal nunu ngay topé ba yalla magalal gerté gi meñal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil kenn nga jël sa gop dem ci Allah ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko naaf nga ko legi munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal kenn gerté legi yow yaay jël sa baccukay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraka taala legi batti ko banof muna legi dumul ko jiril fi dal li fi def moy fo yekete gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak fo yekete wul tamit duma wax ben malaka mu yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis
nit ki day ñew yëkëti gatte gi ni ca kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw.

lumay bakkar lumay bakkar bi te lu doy war wallahu ni ngeen xamne yalla nakaburun balekat la ku ko xamuton ci tuup ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakalla iram le yalla neena lillazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jottema ak yow lillazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté ak seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga ni ko aaya ab nat mu bañ wala nga diko ayé yaram neen mu bañ ma nga diko ayé meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow wala gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñeenti wér nga na soxna ci fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da nga bàyyi meche wala lu dul da nga bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la najaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yalla mune acca yewit nak na nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon na nga mel ni mom balé rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndawsi gis na fofu lu am sal la ndax yalla legi la len wax walu ñurum jotté digënté jëkkër ak jabar wax la fi nak na la yar ko taxna mayna la mu tekk ko ñenti wër waye nak buum la tay joxe defense so xey bul xey kecc ko bul ko xagn la nga dan waxtane ak mom ak la nga dan tawno mun dal ling koy xagn xagn moy li ngeen di jere jaral ba rek bul bero it dem tiddi ci benen neeg de tiddi ci mom te tiddi ci neeg ba te tiddi ci wetam telep ti sa bop te yalla tax lo tax ni beug goor fofu mo man ci bopam waaw walu wo so mo sa bop ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg lu am lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la yàlla may ko fii ñeenti weer wa in azamu bu ñu dogoo nag atalaqa fasada dem nga ñeenti weer ndax suñu këj dara sof ko la nga doon wax bayiwu ci dara nga ne ko nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne koo bàyyi ow ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma këj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàllal sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajara nga daal di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may amaa jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan kepp wala génn guddi kepp yowam sañu ko ndax bi lislaam ni gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo ba ngeen jote di koñu dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom doom ji du baax waaye góor moom bu tereewoon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir bi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa danga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina waxe idda walmutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihin na ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raagi manaam ñetti diggante règle muy ñeenti règle

wo jigen nekke ci passé te fekk buñ koy fassé kiko fassé xam fassé day baye bam ne legui fodna gis na baxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wor nga ne ko fassé na la legui nak bu toge ba bax bobu ñewat mu dal di wone ne gis na ben suñu waté mune gis na ñaar suñu waté mune gis na ñet légui ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jappu ay debi jeexna bu dé ci malik al shafi'i ñam ñett haydar lañ wax su footi footat footat rek jeexna waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñett so séti digënte bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñett da nga gis ne ba ñent ngi ben ñaar ñett ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daali tak bu baax baax digënte dang koy wacci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ku fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñet wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lu la bëgg wax su fekke la da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé idda rek far gis ragal légui day tok légui do to wone ay wer ay ragal lay wone manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis ragal légui day baye commencé à zéro dal di commencé ben ragal ñaar ragal dem ñett ragal wala mu nek mak ñu fassé ko mu dal gis ragal bimu tambalé iddaw mu gis ben ragal ñaar ragal ya jeex suma wa mom day changer momi tuxu joge ci ragal ñew ci ay wer lañ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugante wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda na xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wer ñaari wer far jëkër ja dé légui di dal tuxu dem ci idday teñ wuti ñeenti wer ak fukki fan waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp ragal japp idda kon ben wer far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wer yi mat lolay tuddé ay tadakhul iddat ngeen na ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laajé yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ñi an yaktumna ñi nebu ma khalaqa Allahu layal bind fi arhamihinna tasini bir bu ci di njuru ya manam daganul ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ne ciel lolou daganul jigen dawar buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne ciel daganul lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kërël la motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xet yi waaw ngeen gisse fi ne deugur bokku xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso der di rek waaw jël deret jo warte jël ngeen jaxaso am dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaayam lay ñu gone gu nek ay nijaayam lay ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lol na la li sam di baye xel fi bëgg bala jigeena sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sama إن كنا يؤمن بالله فكي قمنا يالله وليم الآخر قم
alakhira ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa mu'awlatuhun nasiin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa mu'awlatuhun nasiin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam mo fagee sa jabar le fekk yi dañu jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow ndaw si dafa rafet ndaw ci ko ay dañu jeexagul goor ñi am na ko ci bëgg balaa kenn am sañ sañu takk yow saa yi daa jeex ba noppi yow li fekk yi dañu jeexul rek yow yaa am sañ sañ ba la neexee na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk bi nga fayli genn góor nag suñu ta takk wa buulatuhunna ahaqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fayli jabaram waaye wacc tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa ji jeex moo tax idda aqu jëkkër la idda aqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport na wacc ko yàlla leen amul ci benn aq mu lay jàppale idda bu suba bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi rabbihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemmee defaraat diggante bi bu fekkee ko góor gi daa bëgg a defaraat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ sañ tey du joxewaat xaalis du joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xataa fii ne même bu ndaw si dakkoor am na sañ sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan mu ne wala hun ne am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit jëkkër am ci jabaram droit yu tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hun na misru lasi alayhi ni bil maaruf loolu nag alxuraan dong moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñu ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab di njëkk a def ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi la am ci sa jabar na la wóor ne àq yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sang ba set toilette xeeñu laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moom it da ko koy defal ah ko defonte ni ndax yow yaa ñàkk fayru góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la noonu la ko lislaam bëggee li muy def nga ci kontaan loolu nga war a def ndax moom mu ci kontaan wala hun na mislu lasi alayhinna bil maaruf wali rijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna benn daraja seen kaw maanaam góor ñi ëpp la tuuti te mooy kàddu mujjantal ga góor ñi ëpp la tuuti te mooy kàddu mujjantal ga xam nga bu ñu dajee léegi ne diw yaa nekk suñu président mbooloo mi suñu réunion moom mooy am kàddu gu mu jigi moom mooy joxe parole mooy tënk wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu réunion amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kàddu googu moo tax gis nga wala rijaali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tax rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu ndaan taa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko.
buñu ko ñepp gatt na ko way kenn ku nek laxtu lool baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man nako def hakim ku xereñ la ku mëna teural ay atté la mo tax mu teural ko ni ndax bu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw bu fekkon jigen mo kaddu gu mujju wala muy fakkate ndax mom lañu may jëkkal gi ndax bu ko neexé faté ah kon ngeen xam wallahi kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nek ni 3 mois yeen wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay genné ko kër gi ba nga ray ko mala ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba leen leen waaw may ma so baata wacci ma tikki wo dara defo fi dara lenn lu nek rek tabarakallah ngay muñ rek motax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaar ba ci kamba wallahi ndeysan atallahu hazana maratan ñaar kep la atallahu hazé maratan ñaar dong la bako ñettel da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxin bi dafa def ku dafa luha dafa balaxa yalla do wax fa ñett la fa ñaar la bu ko ñettele da ngay ñak lolu bëgg wax waye do xasse ñett la ndax mo xasse wax ñaar xidde ju mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na xasse ñett la te boko sété ci ñun day melni xasse ñett la ndax fa bi dang koy xasse na la señ nga fayil ne xasse na la señ nga fayil ne di xasse na la am nga ko 3 fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la señu fayil mo tax ñaari rek mo kon mo ne sa xasse na la nga fayil ñu ne ben nga ne fasé na la nga fay li mu ñaar bu mu jibi boole fasé na la légui amoto droit fay ya goñé ci yëm bu ay dam jéxé goor bu ko neex musé ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu na resé ak yow da ngay may may gu ñëk comme na defon bu ñëk ndax ñaak nga ndax fasé ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne atallahu fasa marratan dañ koy wutal ay sédé way fay li dutal ko sédé té bu la xajabar fasa na la 3 fois fasa na la jinni yon sour na la dédé heure bi lay fasa mer mo la japp bu mer mo gi fé dé am la xaw man nga fasa légui ngor jot nga tuddi kën tay lu ci ray nga nan ah affaire yi sa wafa su mo la boko defon ci defin wutey da am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek mam jekk waaye fiti fit ndax mer ginnaaw sa ba ngay woo waa saay kaa bi gis laaj doo dem seeti soxna si boobu baaxut ma tax mu ne fa yum saa kun bi maarufin jigéen duñ koy tiye ci njekk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog maam ci lu rafet tiyel ci njekk yor diko xotil diko wutal fum tëdd tëdd diko xaj bu feebare ak diko tëllum lekk waaw wala yahillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yahillu dugalam lakum ci yeen góor an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ci len na ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ga sañoo koo nangu yooyu yépp sañu taa nangu lan soo xasee mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomoom mu def nag liñ ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon tele bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko moom wala yahillu lakum an taxusu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sey ñu ragal allaa yuqima xudud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teg gi kot
bu yalla bi ah yalla nena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen bay taxawal yeen ñaar ñi sey hududallahi atte yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ja la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam ngay sey bam yag sey bi beugatu ci dara taxal ndox ma sangu mune tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugal lal bi fuguma legi khuludullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nga bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ci ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji leen na ci sekk sukk la ci doyal ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacce rek bagatum yépp moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depo rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas aman nangam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gënne ci l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si gënne tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xoññal ci ma wax xoññal ga dagan waye nak gënu dagan na waye gënu motax jigen su goor ñi mu wosoon kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca mana bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugar ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 ne ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million lu sey bu metti metti na ko mu ñu rek fekk mu ñu gi ko ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene rek yalla mo ne til kay yi may wax nak hududullahi moy atte yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci ñi bulen tax di toj ay tere toj ay wer xotiire dede tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان كاري كو جيغي دي يالله وي ياغي بوك سي تان كاري موتاخ سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي دي يالله وي بو فاسي لو نونا ري كريتيكو جيغي بو تاسي لو نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar nak lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takhaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaq
wota ngi dig bat bi fa in talaqaha suko wataate kon mu ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu duko dagam min ba'du ginaaw fasab ñetel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeel jeuker layrahu judul jeuk jeuko jot motax mo ngi ba'du tankiha lolu moy baara sawj te gaay di ko wax baara yi go yi demé ni ko yoy waxal na ni atallahu marratan fa sa ñaar la so fa sa ñaar yoon so fa sa waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'inda jajja su baba sañ ga takal lolou la goor gu ko def ñaare bo takke mu do fa jëm ko mu ko mu ko jigen ju ko def ba sey ci wat du to tax mu ko mu ko mu ko wa mu na soxna si nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nek di liki liki di fasenté bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekku lol tabarakallah bo jira di xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te di jëm na ko lay sama goor gëni san rek ci dalu ma jëron jëgé nako ya xam né ko ko won becc mu duggat ci loxo yi passo borom ko na paragrafe la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titre la sax bi ngay jima titre ni ñeen mesal ma tax yalla mu né bu fa bu tassé fele sañ na ñëwaat Allah boko ba baara yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté lay lay sat lol baaxul dé ñi dem dé walazina goor yi nga xamné nak yatawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu dé wala ñu dé ci xaré motax waxul yamoto na yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari mo tax yalla waxul fi yamoto na lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey ni sang diñ bare ko ha leg leg mu yor auto chauffeur ni sang accident dé accidenté dé ni sang li leg muy tabax yek fu ko teras ba ma bu mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallay deysat motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa waye ko salam ha goor ñi dañu wax gis nga bu tawes ki joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawes ni teur xarmu jigen nar ko en ben way ci le fele xarmu goor ni reel mi ci wéccu mako mu leen di goor gi deysat ni may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mune walay wallazina yatawaffawna minkum ndaysan wayazaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabbasna da ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bop arba'ata ashhurin ñenti weer wa ashra ak fukki fan ñenti wer ak fukki fan lan la ci di teñ kon teñ ji ñenti wer la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yaang ko war tambalé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fa la sa tag jëkër fekk yoonte bi néna
bepp jigen bu sa tagge jeukar ñew fam la fekk nang fa tok ñenti wer ak fukki fan waye bul fa tuxo di len fenn na la tok fofu motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna ci oustad oustad fatou ñakul ya tax ñu bëgg genn jigen ña l'islam day wax ni ah yene ko gaddu bu genn ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamne dañuy faatu min kom te bokku ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñeenti wer ak fukki fan do na ko ci yeen ci idda bu la fasé won nga tambalé idda wu sa jëkkar dé légui do to idda wu da ngay teñ ji ñoy teñ ji bo don teñ ji bëgg teñ ji ñeenti wer ak fukki fan fari nga da nga am bu ah dala nga genn da nga am dom dana ko wax inshallah faisa balaghna bu jege ajala hun nasinu ab wala sumate fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna tal digen ya def fi anfusihin ci sen bop bil ma'ruf ci ndiek manam bu ay dajje jexe ndaw sa di toilette ngi bëgg goor ñi bëggat ko yalla mu ne amul ci ben bakar ñom jigen yi amul ci ben bakar kepp ko sa ebe jeex sañ nga sangu beset poudreu yef sey du jek tabarkal musoru ba jek ndax gor ñi xemme ma ndax takat lol nak sa bu ede bi xere rek ben jigen da non kinji am ñaari semaine far am dom ba ma don nak mu toilette ba jek magi nako do fi toilette won mu ne ko toilette deug ñu ciow benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug bam amé dam rek la la ibadi la tinji ba jeexon tabarakallah wallahu yalla bima ta'malu ti lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ju tinji de nga xay mem ko wa mi ngi tinji saxay saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla neena wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bihi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidmatin nisa ci labat jigen ni te fekk ñu ci teñ amulun ci bakar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulun ci bakar nok ndaw ci denc yalla ngeen amul ci ben bakar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakar waaw li bakar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp ëpp na waye dal di ñu wara fe nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def seen film bobu amna ñaari ñi defal yu am solo seen ciat bu ci nar amna ñaari ñi defal yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobu ëpp na bobu ëpp na yalla mune alim allah yalla xamna ne worlo annakum yin fadhkurunahunna dangel len waxtane ndax jonga mo jole ci tinji fagor ñu waxtane ko yalla mune man worna man dangel len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtane len rek waye bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi ngi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigeen ju ne ci teñji te ñu nal ko labat mu am yum te maye am yum ci télé
te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allahu wurna yalla yalla xamna annakum yeen goor ñi satazkuruna hunna da ngeen leen tuddu di leen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mtey ñi jëkërëm genn aduna fop goor ñi waxtane ko leg leg wa bureau ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen di waxtane la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara ci ran ci secret illa ladud an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mo ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak muk hatta yabluqa ludul dafa ag الكتاب نا تنجيغا اجله اب ابام لي فيك تنجيغا اغل سي ابام بو كنتاك باي لي دون ام فكي وير اك نينتي وير اك فكي فان سوخاي ген تي تنجيغا بو بابا بيسب كو بغا تاك بلا نيهي تاك تي ميسب كوم نيه خم غن نيك با تي الك سا يا خم واي دال نا تنجيغا اك تنجي نا jigen ñi ñaare dañu ci bari ay sëriñ té jigen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy tënjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggé ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yi bay légi ku fi tinj ku nek jigen jula jale ci joge bawal nañ doon tinj bawal la lay wax jigen ji joge kadior wax la la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak yoon Dakar jigen ji joge Saloum wax la Saloum nga boole kadior ak bawal ak Saloum yeb bu ko defé jigen ji tinj bako gisé da ngay defé def bu joge Fall la wallahi ndaysan sagar yena joxurum du nango sal lu jurus lu set du nango sangu nena nako bu tu bank setan ni lay def ni san bu toge talal tank yi waaw ku meun dekk al ñeenti wër ak fukki fan nga sal ko stakki do to kibla ha ku jaxal kon sa jeuker bu lu nuyo bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax nal nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé guddigi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi dañ metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeexam bul toilette ba ken dila xam dila tak ci bir teñi gi jeexna waye bu salul waw salul sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan teñji lolu baxu agi defene teñji da ngay jaamu sa jeuker wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñji sa jeuker ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momu ci ndigi ak jaamu yalla go mom yow rek jam tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñj ak takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñj jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ibbe kenn du ko tak ku ne ci teñj kenn du ko tak lol tagal wa ala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeramela ku labir la yalla ñu yeeram
juna alaykum amulen bakar yen gorni in talaqtum an nisaa bu yen fasé jigen ma lam tamassuhunna tijibulun len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sañu jibal ko yalla na lol amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waaji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di reen ko deug la nopuy ri ka dara xewugul waaji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan la mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dewal ñibi muccu nga wacce nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacce day amul ben bakkar awol bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan ci joxewul leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan tey ñu lay may jabar nga ne ci soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñu andi ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxu na nga fas yéene fay te weeru jot na nga dugal dara baa muy mat looloo yi ñu andi ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ci andi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox loolu góor gu nekk yàlla neena du bàkkaar ci yow ñu rëddal la nga joxe li nga mën gàddu la ca des su ko la nga joxe lépp tey ci taxaw-taxaw bi 50,000 nga làmb sa poos wañu ne 50,000 ngi deseloo ko dara mu des léegi rek yori na waa ja ci aju waaye mu ne nag jigéen jigéen fase tey takk tey fase tey nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wamatiuhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yu yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complète ñaari peeri dàll ak wax ju neex leti laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ji wala Hassane Bok ba mu fasee jabar ji fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daa di jooy soxna si daa di jooy ne ko gis naa ci yàlla su ma xamoon ne na ma doon def su ma ko dee def fii lañ jëm si du ma ko def man mii doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wamatiuhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wamatiuhunna dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu ki yaatule na joxe nim ma ne maanaam borom million yi bu fi joxe ay 1,000 francs ginnaaw ay 1,000,000 nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtiri qadruhu ki yàlla xom fuur sëg bi na joxe nim toll borom 1,000 francs yi na joxe foofu waaw kenn koo daal joxe li nga mën ba tey bu ñuy takk fii jabarit jékki-jékki rek ne 5,000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa ji am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na al bàyyi leen ko bu ëndee 100,000 baax na 200 baax na 1,000,000 baax na
waye nak bum tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100,000 dé comme sall mam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna ala al musi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ñewon ko té jigen ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxé rek amna ci ñen ci né ay ñoo lañu bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ci ñoo xamné bëgguñu loolu diir rek lañu bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su maggé awla ku am doom ju tekki su maggé awla tabarakallah kon alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu lool nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yobul waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagasam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayyo jëg na la ci lal bayyo duma la légui wol sa papa waccinala wala bok waccinala togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan nena li droit la buñu tek alal muhsinin ci ñi def lu rafet yalla nena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna buñu leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu leen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rëndul ngeen leen lehunna ci ñam faridatan tan nuy def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëddoon waaw da nga nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko alu jiw ñu ne alu sa jabar ji du toog ngaay mi xale dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fayda fekk rëddoon nga da nga jox 50,000 yàlla mu ne wacc nga 25,000 da nga jox ndaw si 25,000 100,000 nga waxoon 50,000 1,000,000 nga waxoon 500,000 lépp li nga rëddoon ci farata daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxla te it fajee naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ne biyadi yi ci loxam la nekk uqdatun nikaa takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale maanaam jigéen buñ koy maye dafa am kuñ koy bàyyale mbaa bàyyam ci boppam kooka su baalee nir ma wàcc la la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy ba wér jigéen fuñ ko mën a maye te bàyyam gi dund te nekkoo rucca sëy ba wérul waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy nag ba ci bàyyam dekkoo rut ku ko maye baxam waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy ba wér laa nikaha illa bi waliyin waaw moo xam nga naan dañoo bëggante léegi nañ dem ba rab sangam ñu maye ñu wérub de parce que ñooñu moomuñu ndaw si moomuñu kilifteef gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase galaay rek ñu mun rek ñuy béy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum ñaax dox si mbedd mu ne ah man ñu maye ma bu yàgg waaw man ñu maye fuñ la maye ñu non paase galaay ñoo maye ah waaw anarchie bi kurro waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu di wax la ay ñëmbu saaf ñooñu may jàkki fekk ñun tiru yëguñu
yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn papam joxe ndigalu may ko wala mom papam may ko waye deganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah madam de kon su goro yi wala bok su ki ñuy bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay suñu le baalu nak fokk nga joxe genn walu nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga fa baal ko ko yalla ne lol mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jangur waye mo gëna jëgë ak ragal yalla nak nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëg yu dagan lepp nak no lay tambalé dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh da am ndax yi dagan na wala dagan na ndax li warna wala warul amna lo xamne kenn du set ci fiq ndax daga na dagal dañuy wax ndax warna wala warul waye lepp bok xere ci daga na dagal amna yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba ga doxon baynakum seen digante ak seen jabar ha ya mi wacc yalla mune bul fatte mba ga doxon seen digante amna jamono yum neexal lol fay so ñew ñu gatu dama jaay jew nga nga ni sokk ne waaw wallahi tajal la ci yebu jeen bu neex ji la wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jek jek jek sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax wax du bon yalla mune na bu len def non julentu def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bobori mu ni diet am na fum nexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasala tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kan bu le kan xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def dimba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madame de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen nga ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yene ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat delen julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi deesa delen julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan delen julli nga ne ha mu ne rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi
bokku na ci julli takusan takusan am na ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya والصلاه الوسطى واو جولي داكسان مام لي واخ جولي ديغ وقوموا جوجلن قوت قانتين لله قوت يالا قانتين لله دا ين تروخلو يالا بي نين جولي واو نفخال سينو يام خامن تي كانم كو ري نين تاخو جال جلالو وعز كمالو نين ديغي سين خول تي ادولجي def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen ni assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ngi leen di dakk ngeen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ngeen dakk ni ngeen daw mu ne amone de leen dox di julli te su ngeen jublu mo seen xibla wallahi ñi lañ di dakk ba takusan jot ñu jëm li tani allahu akbar yok sawtan bi di wax bi jang bu ko joté té nga xamné ñu ndaru ko ndaru ko ci gittu ko ci jot jog taxaw wéy ci waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu ba bu ko joté ndaru ko so mo ne sujud nga sujud fa si gisam pa so xel bu sel ma jot bu mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jum ngi moy sa tan waye yalla dal lim bay fi moy bay julli aw mo jot na bay mu na dem te xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi waye xam ngeen lool lol yeenul mana yalla bëgg na tama ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé da ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jallu musal way saqina lahum min lan waxé ne attabi'u tabulen ma anzala allahu li yalla wati min alquran qalu ñu le dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba ana suñuy bay top la alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mu ne awalaw kan donte dafa nek aba'uhum seeni bay la ya'qulun bi am xel sax ngeen topale la ya'qulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun tudun jub ndax da ngay lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay do da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa bay nek nga na ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa bay dedit ndax bu sa bay yeen won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw rek tam ci
yep banana la lam yenok li nga yor yep banana la wude sa bay moy sa bay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki ni musula gis lulay wude ak sa bay wude ak sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyel nek ko tokka sa bay mu sa tok ngay nek ko tokka lulay wude ak sa bay

ila ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñi def non ben way bi sol bu mu rafet ñew ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala do ngam manam bu amé ala dal legi am ciow bu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la def yow reg ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam bako waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak bako layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layelé motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolo tax bi mu waxe ba nopi moram ji la dikoy tontu qala lahu da dikoy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nan ko akafarta billati khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min tora gën ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war akafarta billati khalaqaka min turab ndax da nga weddi ki nga xamne moy la bindu nga joge ci suuf suma ginnaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñuy joge ci goor ak jigen bu ñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga mag nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min tura bin ci suuf wa jo sen muy wax dama dama min tura bin yalla ko bindi ci suuf nak ci nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge karam na nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mokoy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joji moy jur mu am lu joge ci mom lañu tuddé maniyu loolu moy tax do mo adama di am doon fofu la yalla wax la lay wax ni khalaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye mom dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pas pasam gis na nim dëgëré lakinna waye huwallahu kili dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy war na wala isdahab ñu té won bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nudul ci yalla kon mom lu la wax ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li dala yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke beut bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci barap ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon di waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yeb leg leg nga ciolo ciolo rafet xol sa bop rek da di yem sa bop genn ci mbedd mi auto yenu la leg leg nga am ak xaliss yem ci sa bop ay ay no beuy xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cepp ci sa pass bu yob fekk yow ya gimmiñ sa bop te yebul loko lool nak da nga waron bi nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ni ma sha Allah li mo neex yalla motax may million yi bi nga solo ibi yeri rafet da nga war dina xol yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def na ni te bo jullu ci mbedd mi wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop motax li uppi gonu jigen yi fi nek amutuñu ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci xéetu bi di wo di wo ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di contant lol te seen loxo xéetu bi dal te seen loxo ci gemu ñi dal di gën ci mbedd bi ngeen gën ci mbedd bi dal di lamb motax xali jigen yi am nañu am fanuy at ak juroom amu guñu jëkër te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci ma xol ma sha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bo ma gisé ana man aqall minka mala mu gella new alal wa walada gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka ci fatol yalla man na ma jox